0: be ignoble, obey your ears.
1: Ninkina buhia, wake up humanan, ang pagsulay.